Pinakabago kayo dalawin na karakalis. Ay, maragato po yung karakalis. Kiti ko laban eh, manda. Mandale mi numero kene. Di ko miedo, dice. Kiti ko laban eh, sa pagkantan to tu numero dyan.